0: Sarong Aldaw, naghilingan si Digo Asin Piping makalipas ang haloy na panahon.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Isos, long time no see. Masarigong ka na baga? Ano sekreto mo ta masarigong ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
3: A few months later.
1: Nampading Digo, ika na iyan? Garur na ta, nangangayagat ka. Maningwangon ka na baga? Ano nangyari sa imo ta maniwangon ka na?
2: Sa gin ini padi. Sa gin.
4: Okay, FM time. 8:16.
5: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Nay, maagad po ako 500.
1: Ano? 500? Dakulaon man ang 300 na tigahagad mo. Anong gigibuhon mo sa 200? Paghuna mo, madali sa nang makaanap kay 100. 50 nga ni, napapagal na ako. 20 pa daw. Swerte ka, may 10 pa ako. Oo, ni 5.
2: Matindi yung kanay. Andiyan na yan na 5. Bad maging piso pa yan.
3: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
4: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moranas Lechon, unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap, siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din i-contact ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang anong Facebook page Lakasa de Lechon. Lechon for all location.
5: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first served. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Ramen ko!
1: Since open, Ramen ko Tahoe Road!
2: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: isang Diyosa. Diyosa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ulap.
9: Craving for that rich and authentic ube goodness? Live an ube beautiful life. Enjoy fresh, delicious cakes made with pure, natural ube toppings. Sakto sa tamis, hindi nakakaumay. Made with lots of milk and love. No preservatives added. Make every celebration extraordinary with natural, pure ube experience. Purple Cake Shop. For orders, call or text 0991-666-4767 or message their FB page. Purple Cake Shop Daraga. Located in Sagpon Daraga near Bicol College Graduate School. Purple Cake Shop. Ubelicious in every bite.

0: Isang Diyosa, Diyosa KC, gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

Hello mga moms! Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit. Yung pabalik-balik, imagine, nag-a-adlip ako. Tapos, kailangan kong tumigil. Kasi, ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, the end ang maplemang ubo sa Soulmix Advance with Zinc. Subuko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid ba ang Soulmix Advance with Zinc? 3 times a day, the end ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Soulmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Soulmix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. Sis,

0: Ayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook, Isabel Massage and Spa. Relax, relieve, rejuvenate.
1: Kang aki pa ako, sinanay ang perning nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perning marhayan sa iyang pagmati. Kaya, kung nagbabakal kami ni bulong niya, inaarami mo na kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
2: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, hali sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
3: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: Okay, OPM Sunday.
1: OKFM.
0: Hey, ito palagi isang Josa. Josa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: OKFM.
2: Gusto ko. Okay ka.

Alam mo ba na ang baby ko baby wipes may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes may Mr. Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Nagigisang Diyosa. Diyosa Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: ang Diyos, ha? Diyos si Casey. Gusto ko. Okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko. Okay ka.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: isang Diyosa, Diyosa Casey. Gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Tagumpay. Diyos ko, okay ka.
1: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: ka.
1: Nompre, natatagaro problema do ka.
2: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi,
1: pwede mo yan idulok sa HSAC.
2: Ano man ang HSAC?
1: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
2: Aw iyo, mapa-HSAC ako pa din.
3: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ikaw ba ay naagat ng aso or nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic. Ang St. Jude Animal Bite Center.

0: Sisa Resto Bar, located at 2nd floor Biak Realty Corporation Building, Lakandula Drive, Tagas, Daraga, Albay. For promos, visit their FB page, Sisa Resto Bar.
1: Attention shoppers! Make your home fresh, clean, and tidy. This September 10 to October 9, Metro Supermarket brings you the Tidy Living Promo. Enjoy up to 30% off on all your cleaning essentials. Shop with ease and enjoy free delivery on your purchase. And there's more! Exclusive to all MRC members, get a free gift with purchase. This special reward is available every Saturday and Sunday during the promo period. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 266382 Series of 2026.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tuhod, siko, baywa,
5: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

0: Chika.
1: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: ta garo problema do ka?
1: Subig bakal ko kaya na harong sa subdivision, halo yun na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni Padi.
0: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
1: Ano man ang HSAC?
0: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
1: Aw iyo, mapa-HSAC ako pa di.
2: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.

0: at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jopay. Diyos to ko, okay ka.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sis,

0: Sisa Resto Bar. Located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building. Lakandula Drive, Tagas Dargal Bay. For promos, visit their FB page. Sisa Resto Bar.
1: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo. Kasi lahat available. And with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi. Yashan
2: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinam-nam na La Casa de Lechon. Formerly, Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
3: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Purok 3, Anislag, Daraga Albay, Purok 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at

0: Ako si mám rám. Gusto ko. Okay ka.
1: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
2: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, diba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City. In front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
3: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasangga,
7: akala nyo tapos na?
6: Aba,
7: hindi pa!
8: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
8: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
8: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
8: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
8: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
7: para maging winner.
8: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
9: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
10: Bakunang angat, serbisyong dapat, sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Oriner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
11: Ang kulog kan payo, dai na pinapahaloy. Digdi na kita sa matibay magparahay. Biogesic, malalauman. Kaya ining brand ning bulong sa kulog payo, most trusted ning milyong-milyong Pilipino. Tibay magparahay, Biogesic. Ingat,
12: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Tara na, mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian. Quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi. Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: とこ OK ka?
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Hey, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Kasangga at Kalusugan. Patungo sa
1: oras na para madiskubre mo ang kapeng tunay na masarap, mabisa, masustansya, at may health benefits pa. Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Mababakal sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa indong lugar.
1: Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar.
5: Sumasayin papawid ang programang Kasangga at Kalusuga.
6: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan. Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated. Kasama si Kasanggang MG Marcamonias.

0: sumasay mabawid ang programang Kasangga at Kalusuga.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig. Good morning, welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga suki? Kumusta na yung ating kalusugan? Gusto po namin kayo'y maging malusog. Huwag lang nating kaligtaan ang pagkonsumo nitong ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Yan po ay probin-intested na po. Kaya't huwag po tayong mag-atubili na mag-purchase ng ganitong produkto dyan po sa mga drugstore, pharmacy, grocery, sa mga tindahan, mga parents kong minamahal. Ano? Magaganda po kasi yung ingredients kaya mabisa po siya. At talaga namang marami na pong nagpatunay sa kanyang kahusayan. Kaya nga po hanggang ngayon po siya po yung palaging nangunguna sa merkado kapag po naman sa kaping may herbal. Ano po? Kaya congratulations sa ating lahat, ha? Congratulations sa ating mga parents. Ano po? Sapagkat hindi po kayo nagkamali ng inyong tinatangkilik na produkto. Talagang nariyan po yung mahusay na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta na yung ating mga kasangga sa buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta na ang mga kasangga natin sa Visayas region? Maayong buntag sa inyong atanan. Nawa po kayo'y nasa mabuting kalagayan. Mga taga lugar po ng ano, ng Samar province. Ano po, good morning. At sa mga ating kasangga dito naman sa bahagi po ng Leyte province. Mga probinsya po yung ating binabanggit. Ano? Kaya malusog na umaga po sa ating lahat. Welcome sa ating programa. Salamat po sa inyong pagtangkilik. May mga mahusay pong drugstore dito sa ating lugar, sa lugar ng Samar province at Leyte province. Diyan po kayo pumunta, sigurado po makakabili po tayo niyan. Ano? Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink. Ito pong Mark Cafe with brown rice extract, Mark Juice, Mark Capsule, Mark Up Capsule. Ito pong ating Mark C Vitamin C plus Zinc. Siyempre nariyan po yung ating Mark Stevia. At nariyan din po yung ating produktong napakahusay din mga parents kong minamahal. Ang sabong gandang natural herbal soap mga parents kong minamahal. Ano? Kaya good morning sa ating lahat, ha? Ang mga nakikinig nating mga kasangga nating Bisaya. Kumusta po tayo? Ano? So dito po naman sa bahagi ng Bicol Region, lalo po sa mga taga Sorsogon. Ano ba yung tapat ng Sorsogon Island? Dito pong Masbate province, ani? Kumusta po ang mga taga Masbate? Salamat po sa mga taga Masbate province. Ano? At dagang salamat po. At kayo po ay patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Yan po sa may bahagi ng Legazpi, ha? Yung Legazpi po ay dito pong lugar po ng Albay province. Ano? Kumusta na po tayong lahat mga taga Legazpi? Kumusta na ang pagkonsumo natin ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated?

0: binanggit po natin, lalo na po ang produktong Marka Pihani. So good morning sa ating lahat. Good morning din. Nakikinig ang ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng Calabarzon area. Calabarzon area, itong lugar ng Cavite Province, Batangas, Laguna, Rizal, at itong lugar ng Quezon. Good morning sa ating lahat. Mga taga Infanta Pulillo area, good morning sa ating lahat. Yung ating mga produkto na dyan sa Allen's sa drugstore, Allen's Pharmacy. At sa mga kalapit lugar po dyan sa mga drugstore lahat. Lahat ng grocery nandyan. Nariyan po yung ating produktong Marka Pihani. Ang iba pang mga produkto, available din po mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Teka, sandali lang po. Kumusta natin ang mga kasangga natin na ikinig sa bahagi ito ng Mimarupa, ang lugar ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Yan, Mimarupa, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Nakikinig din ang mga taga Metro Manila, Calacang, Maynila. Good morning sa ating mga kapanalig dyan, mga kasama, kasangga. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. At sa mga taga lugar po na Central Luzon at Calacang North Luzon. Yung palang kapanalig na binabanggit po natin, yan po pala ay tagline ng ating 846 kHz. Kaya minsan kumukontak po sa atin ang Radio Veritas sapagkat yung word na binabanggit po natin na kapanalig, yan po pala ay sa kanila. Kaya wag ho kayong malilito. Ano? Minsan may gumagamit pong ibang programa noong salitang yan. Ano? Ang kapanalig po. Ibig sabihin ng kapanalig, sa aking sariling pag-iisip, ay yan po ay parang kasama sa paniniwala, mga parents kong minamahal. Kaya kapanalig. Kapaniwala sa salita. Kapaniwala. Hindi po kapanipaniwala, kundi kapaniwala. Yun. Kasama sa paniniwala. Kasama sa pananampalataya. Yun ang ibig sabihin. Sigurado niya na. Bahala na nga. Baka tayo mapagalitan ng management. So yun po ang opinion ko lang. Ano? So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Tawag po kayo sa 0918-277-7788 at magminsahe po tayo kung sakali po hani. At tayo po naman nandito lamang at nakaabang sa linya na binanggit ko po, 0918-277-7888. So paano po mga parents kong minamahal, good morning sa mga kasangga natin sa buong bansang Pilipinas. Ako po'y magbigay muna ng ilang paalala sa programang ito. Tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Omentado.
2: Ako po si Deo Omentado. Ito po sa Barangay Amulong, Inimpanta Quezon. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Inimpanta Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunay. Maraming salamat po.
1: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar. Para sa mas maraming kalaman patungkol sa Mark Cap Capsule Food Supplement.
3: Ako po si Hiner Cadiz, taga Sariaya, Quezon po. 43 years old. Simula po nang marinig ko programang Kasanggat Kalusugan, ang Mark Cap Capsule Food Supplement. Gumaganda po ang aking blood circulation. Ang kagandahan po sa Mark Cap Capsule Food Supplement ay sinasabay ko po sa aking maintenance. Para po sa ating mga parents, bumili na po kayo ng Mark Up Capsule Food Supplement. Magaling po ito.
1: Ugaling makinig araw-araw sa ating programang Kasanggat Kalusugan para mas marami pang malaman patungkol sa mga produktong herbal. Mabibili na ang Mark Up Capsule Food Supplement sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa ating lugar. Tuloy-tuloy ang masayang talakayan. Sabay higo ng Mark Cafe Brown Rice Extra. Kasama si Kasanggang Ingemar Camonias. Ingemar Camonias. Ingemar Camonias. Ingemar Camonias. Camonias. Camonias.

0: Tramang Kasangga't Kalusugan, good morning sa ating lahat. Malusog na umaga.
1: Good morning!
0: Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga habang tayo po ay humihigop ng masarap at dekalidad na produkto ng Gemma Herbs Incorporated, lalo na po itong produktong Marcafe at Marchoco. Atin pong suriin yung mga sangkap na nakapaloob po dito sa ating masarap na Marcafe, ang sarap ng natural. So, Agaricus Blase Moril Mushroom, yun po yung isa po sa nangungunang ingredients o active ingredients ng ating produkto. Ito po yung tinatawag po nating kabuti na kung saan ay napakahusay sapagkat ang dami pong benefit na makukuha po tayo. Ano? Maraming benepisyo siya para po sa ating kalusugan. So, yung pong mga active ingredients natin para sa ating produktong Marcafe ay nakatutulong po para palakasin ang immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit o karamdaman mga parents kong minamahal. Ano? So, Agaricus Blase Moril Mushroom na nagmula po sa bansang Brazil, sa bansang China, sa Japan. Ito po ay may mababang calorie content na makatutulong sa ating pagpapalusog. Agaricus Blase Moril Mushroom. Yan po ay napakaraming benepisyo na kung atin pong i-research ay talagang masasabi po ninyong kailangan po ninyo ito. So yan po ay sangkap ng ating produktong Marcafe, kaya dapat nagmamarcafe itong ating mga parents. At nang sa ganun naman po ay hindi masayang yung mga ibinibili nila ng mga ordinaryong kape sa merkado. Ano ba yung mga tinatawag na ordinaryong kape? Yung pong walang herbal extract. Basta kape lamang, creamer, kaya po ay sugar. Ano po? So, hindi po yan kaping may herbs, kundi yan po ay ordinaryong kape lamang. Ang kape po na Marcafe, special po yan, mga parents kong minamahal. Talaga namang ang hangarin po ng company ay makatulong sa ating mga parents. Kumbaga, magabayan, ano ba ang dapat nating kinakape tuwing umaga para maging malusog po tayo. Ay siyempre, yung dapat mayroong benepisyo. Ano ba ang benepisyo? Siyempre, yun na lang pagpapalakas ng resistensya natin, ng ating immune system. Malaking tulong po mga parents kong minamahal, lalo na kung tayo po'y nakukompleto ang nutrients sa katawan sa pamagitan ng mga herbal extract, abay, wala naman basta makakapasok na sakit sapagkat protektado po tayo. Pananggap po natin yan mga parents kong minamahal, ano? So yung isa po, yung isang sangkap ng produktong Marcafe natin, yung pong tinatawag nating Panax Ginseng, ano? Ito po ay halaman din na tumutubo sa bansang Korea, sa northeastern China, at doon po sa mga malalayong lugar sa eastern Siberia. Yung pong ugat, mga parents kong minamahal ng ginseng, yan po ay ginagamit bilang isang medicinal plant sa iba't ibang uri ng karamdaman. Talagang marami na itutulong po nito eh, sapagkat yung mahinang daloy ng ating dugo, pwede pong matulungan nitong ating panak sa ginseng. Para po sa maliwanag na explanation nito pong tinatawag nating panax ginseng, yung ginseng root extract.

tanyag po sila, ha? Na, bilang isang halamang gamot na ginagamit sa traditional na medisina para po sa enerhiya, sa talas ng isip at sa ating kalusugan. Kaya ito po yung ating ginamit na sangkap dahil unang-una po ay sadya na po itong napatunayan. Marami na pong nagpatunay na sadyang mahusay po itong halaman na ito. Talaga namang ito'y ginagamit na pambabad sa mga inumin. Katulad ng wine, ano po, nakababad po yan. Para sa mga nag-iinom, ay di siyempre kahit papaano nag-iinom ka, eh meron kang magandang

klase sapagkat based po doon sa sa survey ay talaga namang marami po ang umiinom ng kape kahit kaping ordinary na sa ngayon po ay lumipat na po sila dito sa ating dekalidad at mabisang marka kape, mga parents kong minamahal. Yun pong ating benepisyo nitong panak sa ginseng, mga parents kong minamahal. Ano? Ito po.

pagkapagod at nagbibigay ng lakas sa ating pangatawan. Isa rin po ito sa nagpapatalas ng isip. Mga parents kong nakikinig, maaari pong mapabuti ang memorya, konsentrasyon at bilis ng pag-iisip

0: diabetes or pre-diabetes mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong tagapakinig, ito'y nagpapalakas ng immune system ng ating katawan, pinapatatag ang resistensya laban sa mga karaniwang sakit tulad ng sipon at trangkaso. Kaya nga ito po ay talagang magandang klaseng sangkap din ng ating produktong Marcafe na palagi nating nakikita dyan sa ating mga billboard, lalo po dito sa Kabikulan, ito sa bahagi po ng Quezon Province, ito po sa Visayas Region, at dito sa bahagi po ng Kamaynilaan, at dito sa Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Ano po? Ito po mga parents kong minamahal, pasintabi po sa ating mga nakikinig, yung pong kalusugang sexual, ito'y tumutulong sa pagpapabuti ng libido at mga sintomas ng erectile dysfunction. Yan po para sa ating mga minamahal na mga kalalakihan. Tapos mga parents kong minamahal, kung tayo po ay laging kumukonsumo nitong ating produktong Marcafe na may sangkap na agaricus blasphemeril mushroom at tapanak sa ginseng, napakagandang kombinasyon po ng mga yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya napakagaling ng ating produkto, napakahusay po. Tayo po ay nakaka 14 years na po para po dito sa produkto po natin na siya po'y nangunguna pa rin hanggang ngayon na Kaping My Herbal na iniinom po ng ating mga parents sa Kabikulan, Kabisayaan at dito sa bahagi po ng Kalakhang Luzon. Kaya congratulations sa mga parents natin kung kayo po'y nakikinig sa mga oras na ito at iniinom natin ang Tatak Marcafe, ay napakaswerte po natin sapagkat tama po ang binili ninyong produkto, mga parents kong minamahal. Yan pong produktong Marcafe, ano? Kaya yung ating mga parents, lagi nating iisipin, ano? Yung ating mga nanay na nakikinig, mga tatay, minsan po kasi, kayo po ay mayroon tinatawag na parang akala mo kabiguan. Opo, akala nyo kabiguan. Halimbawa, kayo'y nagmamarcafe pero ang iniisip naman ninyo na kayo'y gumaling sa inyong sakit, gusto nyo instant, hindi po ganun yun. Hindi po ganun na maging instant ang pagpapagaling ng sakit. Yan po'y ginagamot. Ginagamot yan. Dito po sa pagiging food supplement ng ating produktong Marcafe, mga parents kong minamahal, yung po bagang tayo'y may panangga sa sakit. Dahil yung po mga herbal extract, talagang sadyang panangga yan. Dahil sa kakulangan ng mga sustansya sa ating makinakain, ito po ay napupunan ng mga produkto ng Gemma Herbs Incorporated na may mga sangkap na mga herbal plants, mga herbal extract, mga parents kong minamahal. Kaya wala dapat tayong masyadong expectation sa mga bagay na yan na kumo narinig po natin na ang isang produkto ay nakagagaling, ginagawa na po nating gamot. Mali po yung ating paraan. Hindi po yan gamot sa totoo lamang. Hindi po gamot ang kape. Yung pong mga herbal extract na nakapaloob po diyan, mga parents kong minamahal, ano? Yan po yung ating panangga. Yung mga benepisyo na ibinibigay po niya sa ating katawan, yan ang ating panangga. Alam nyo ba, mga parents ko, kapag umiinom kayo ng Marcafe, hindi naman dapat nating pakiramdaman kung ano man po yung inaasahan po natin tayo gagaling. Isipin nyo, isang buwan kayong nagmamarcafe, hindi ba nyo alam na lumalakas ang immune system ninyo? Hindi kayo napapasukan ng sakit sapagkat malakas po ang inyong immune system at resistensya. Kung kayo po'y gumagaling, magpasalamat po tayo, mga parents kong minamahal. Bakit? Sapagkat yun nga pong mga herbal extract na yan, yan po ay tumutulong para ma-correct yung ating katawan sa pamagitan pamamagitan ng mga nutrients niya. Kumbaga, kung may kulang tayo sa ganitong katawan ng sustansya ang hinahanap, maaaring nakuha ng katawan natin sa pamamagitan ng mga herbal extract, yung mga benepisyong dapat ay mapakinabangan natin ng ating katawan, ayun na po yun. Kaya minsan, kapag nag-expect po tayo, tayo pala may sakit, igagamot natin yung Markafe, ay di hindi po magkakaigi. Ang gamot po ay nasa doktor, inire-reseta po yan. Ang kagandahan po kapag nagmamarkape tayo, naiiwas po namin kayo sa mga maling kape. Mga maling ingredients na hindi na pag-aralan ng husto, hindi dumaan sa proseso, hindi po naka-align sa FDA, yun po ang itinuturo namin sa inyo. Kaya dito sa aming produkto, ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Kaya safe po tayo sa pagkonsumo po ng Markafe. Nakarinig lang si nanay na gumagaling yung ganun, may gumagaling sa ganang produkto, so good agad. Hindi pinag-aralan yung produkto. Ang tawag doon, budol. Kaya yung aking mga parents, tinuturoan ko lang po kayo ng tama sapagkat tungkulin po namin ang magsalita po sa radyo para ma-i-announce yung karapat-dapat na produktong ginagamit po natin o dapat gamitin. Ano po, maraming produkto sa merkado na pwede rin makatulong sa atin, lalo kung yan po ay galing sa doktor, yung mga gamot, pwede po yun. Pero kapag sinasabi nilang ang kape ay gamot, ay medyo tinatanggihan ko po yan. Kasi baka mamaya may sakit kayo, ipaggamot nyo yung Markafe, hindi naman kayo gumaling. Ang Markafe po sa mga sangkap niya ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan at nakapagpapalakas ng resistensya. Yan po yun mga parents kong minamahal. Ano? Kaisa-isa po yan. Kaya walang katulad ang produktong Markafe. Kaya yan po ay sumikat, nakilala, napakatagal na pong panahon mga parents kong minamahal. So yun po mga kasangga at bigyan natin ang pagkakataon ng patutuo ng ating parents o ng ating mga parents na kumukonsumo po ng ating produktong Markafe. Maraming salamat, malusog na umaga sa ating lahat.
1: Anim sila sa pamilya. Pakinggan natin kung anong sikreto nila para sa kanilang kalusugan.
2: Ako po si Ginang Romana Canto, taga New San Vicente, Ligho, Batangas City, 68 years old. Sige po ipag-iwang kape yung meninom mo yung mga 3-in-1 ay nagpapalpitate. Hindi, talagang napakaganda ho sa katawan. Sa amin pong pamilya, anin po kami na inom. Napakagaling po ng Markafe.
1: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
0: Tuloy po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal. Abay, matatapos na naman yung ating programa. So bago tayo mag-exit, mga parents kong minamahal, huwag po nating kalilimutan itong lagi kong ini-endorse sa tuwing umaga. Bago tayo magpaalam, ay ito pong napakahusay nating sabon. Tatlong klase, export quality, 135 grams ang bawat timbang ng bawat isa. Ito po ay skin whitening soap at syempre naman, ito'y germ fighting action. Mayroong dalawang klaseng whitening tayo. Yung hilaw bang papaya yon? O, green papaya. Mga parents kong minamahal, yung green papaya, yung sinasabing hilaw na papaya, ay sinamahan po ng calamansi extract, mga parents kong minamahal. Ano po? Tapos yung hinog na papaya, ang tawag nila ay orange papaya, sinamahan naman ng tawas at turmeric. So maganda po ito mga parents kong minamahal, skin whitening soap mga kasangga natin. Ano? Kaya ito po yung gagamitin nating sabon pagka tayo po ay maliligo na or maghihilamos. Yan. Para sa ating mga parents yan, parang bonus na lang natin ito kung tutusin. Ano? So good morning sa ating lahat, malusog na umaga. Tayo po'y babati ng happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon nating mga parents. Ano? At sa mga daraos naman ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idalangin po natin sa puong lumikha. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasangga natin. Ay syempre naman sa FB Live, walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa kasangga news update, Kasanggang Arvin Enriquez. Sa mga research ay walang iba kundi si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si Kasanggang Injamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
3: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Okay, FM time, 5:31. Yeah.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Nanay, anong pangalan mo?
2: Evelyn Prince.
0: Taga saan ka?
2: San Francisco po.
0: Nanay, nataga nagpalinig bata, anong problema mo?
2: Nagluluwa, sumatag.
0: Malabo?
2: Opo.
0: May alapaap? May nahiling kang gari floaters?
2: Opo.
0: Pero ang taon na yan, aloy na? Haloy-aloy na?
2: Haloy-aloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang, ano ang malinaw, nangyari?
2: Malinaw na ang pagiling.
0: Yaong paso, pagluha?
2: Dain naman.
0: May alapaapang nahiling?
2: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
2: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata?
2: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
0: magayon talaga?
2: Mata.
0: Magayon?
2: Iyo.
0: Oh, thank you. Hello, nanay. Ano ang pangalan mo?
3: Maylin Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
3: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Sabah?
3: Ang sa magandangan, papinsang ko agon.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
3: Check up ako ta. Naniraba lang nga na ako kalmata kung baga ta.
0: Oo.
3: Kaliluha.
0: Sige, luha. Ngunyan, nagpalinig ka. Kumusta lang, sarong linig lang.
3: Kaginawa naman pa ako ngunyan. Maray na ang pag-iling ko.
0: Dahil na nagluha?
3: Dahil na. Pero hindi dahil na nga. Tililigan ta. Inoperahan kaya.
0: Oo.
3: Dahil na.
0: Ini man sa nang pinopera, pinalinigan mo. Magayon. Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
3: Ang patingin ng sindal. Siguro na ako. Anong kamaray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung surusimana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Taga saan ka po?
3: Sabang.
0: Sabang. Nagpalinig ka pong mata?
3: Opo.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
3: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
3: Magayun.
0: Mapresko?
3: Mapresko.
0: Presko. Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
3: Magpulinig na sila.
0: Tama, gayon talaga.
3: Gayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
3: Sa pulo ba baga nagpalinig?
0: Iyo, dahil nagtaram ka magayunon. Ano? Kamunahin at magagawin. Sige.
4: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangaran mo?
4: Yormita Aniro po.
0: Ano, ma'am?
4: Normita Aniro.
0: Ma'am, nataka nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
4: Gari po, pero may pulingan mata ko kaya.
0: Haloy na, an?
4: Haloy na po.
0: Ngunyan po, nagdigdi ako sa San Francisco. Naaraman mo?
4: Iyo po, naaraman ko po kasi apon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
4: Iyo po.
0: O, kamusta na, nanay? Tapos ka na magpalinig?
4: Iyo na po.
0: Kamusta, ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
4: Malinaw na po sa pag-iling ko. Pagkatapos, naali talaga so... Dari may baybay ang mata ko.
0: Dari may ulap?
4: Yup.
0: Ngunyan, dati, malabo ng mata mo?
4: Bako man kailan po, dari may plastic na nakakaano sa mata
0: ko. Ah, may nakabarang plastic. Apo. Ngunyan, naay na sa plastic.
4: Naali na po.
0: Wow, thank you, Lord. Mapalinig ka galari sa wellness. May libre ka pang 3 beses, ha? Nanay, anong pangaran mo?
5: Ako po, si Rose Arangor.
0: Nataka po, nagpalinig ba tanong namamatihan mo dyan?
5: Gari po, malahugo nun ang mata ko.
0: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaa?
5: Gari, uyo po. Gari may mga aso.
0: Aso? Ngunyan na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
5: Maray na po. Malinig na, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
5: Iyo po.
0: Tapos anong mga nga namamati mo? Gari may mga alapaa?
5: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
5: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
5: magpalinig man sinda sa mata ni Danani. Maali.
0: Maali man sa mga labog-labog, paglabog ang mata. Thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangalan mo?
4: Sika. Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
4: Tagasabang.
0: Nanay, nagabil ka kang linig, prilinis mata?
4: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
4: Hindi po, malabog-labog mo yun na makahiling at marayray.
0: Saro pa lang, nakahiling ka ng marayray? Dit? Okay, dati, malabuo na? Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
4: Magpahiling man sila. Magpalinig man sila.
6: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninz Wellness Center.
7: May pahulaan si Dita bago tayo mag-umpisa. Ano itong hawak mo gabi-gabi na akala mo ay nagpapakita ng liwanag sa buhay mo, pero ang totoo, unti-unting pumapatay sa tunog at kalusugan mo. Tama, ang cellphone mo at ang talamak na blue light, niyan. Bago naging debot ang mga tao sa screen, ang katawan natin ay dumaan sa milyon-milyong taon ng evolution. Ang SEN, o suprachiasmatic nucleus sa brain, ang master clock natin. Nakasingyan sa paglubog at pagsikat ng araw. Noong unang panahon, artificial light lang ang apoy. Walang blue light, pagbaba ng araw. Ngayon, ang modern environment ay puno ng LED at digital displays. Dinadaya nito ang internal clock ng tao. Akala ng brain mo, tanghali pa rin kahit madaling araw na. Sabi nga sa commandments natin, stand tall, see the flood. Huwag tayo magpalunod sa agos ng modernong teknolohiya na sumisira sa natural system ng katawan. Kapag tinamaan ka ng circadian disruption, may mga phase ang pagkasira ng system mo. Tingnan natin ang mga symptoms at root causes nito. Narito ang early symptoms, delayed sleep onset. Hirap makatulog sa gabi, umaabot ng lampas 30 minuto bago ka makapikit. Reduced REM sleep, mababa ang tulog, kulang sa vivid dreams. Nagigising ka na pagod pa rin ang brain. Morning cortisol spike deficit, hirap bumangon sa umaga. Pakiramdam mo ay groggy ka kahit 8 oras ang tulog mo. Narito naman ang late symptoms, insulin resistance. Sira ang leptin at ghrelin signaling mo. Palagi kang gutom sa asukal at carbohydrates. Nagiging makapalang visceral fat. Chronic systemic inflammation. Bagsak ang immune system. Madali kang magkaroon ng dermatitis at iba pang hyperimmune response. Cognitive decline. Nawawala ang focus at bumababa ang working memory sa umaga. Ano ang root causes? Melatonin suppression. Ang spectrum ng blue light, particular ang 460 to 480 nanometers wavelength, ay tumatama sa melanopsin receptors sa iyong retina. Kinaharangan nito ang pineal gland sa pagsecrete ng melatonin. Circadian misalignment. Ang peripheral clock sa iyong liver, pancreas at skeletal muscle ay nawawala sa sink sa central SCN clock. Nagigisa nito ng metabolic dysfunction, oxidative stress in photoreceptors. Ang matagal na exposure sa short wavelength light ay lumili ka ng reactive oxygen species o ROS sa retinal pigment epithelium. Huwag kang basta-basta magpabudol sa mga commercial, inaanak. Sabi nga sa ating panuntunan, question everything. Maraming produkto ngayon nagki-claim na kaya nilang gamutin ang puyat at pagod mo. Tingnan mo itong Quantumine Plus na may mineral water base, zeolite at mga electrolyte gaya ng magnesium at potassium. O kaya itong Jewel of the Orient na punong-puno ng adaptogens gaya ng jawgulan, rhodiola rosea at eskisandra. May mga uminom din ng Ninz Capitone 2-in-1 na may ashwagandha at ginseng, magka-enerhiya kahit puyat. Pero makinig ka kay Tita Maricel, ang mga produkto ito ay pwedeng makatulong sa cellular function o magbigay ng temporary energy boost pero hindi nila mabubura ang biochemical damage ng blue light. Walang herbal blend o mineral supplement na may kakayang pumigil sa physical suppression ng melatonin kapag ang retina mo ay nakababal sa screen gabi-gabi. Ang tulong solusyon ay hindi mabibini sa bote. Ito'y ang disiplina at self-reliance over superstition. Huwag mong gawing palakip butas ang mga supplement para sa isang sirang lifestyle system. ayusin mo muna ang tulog mo bago ka gumastos ng mga antioxidants. Kaya inaana, tandaan ang sound mind, sound body. Kung sira ang tulog dahil sa blue light, sira ang buong physical at mental capacity mo. Kapag pinabayaan mo ang circadian disruption, mag-uumpisa ang isang malawag na mechanical at hydraulic failure sa iyong cardiovascular at lymphatic systems. Ang kakulangan sa melatonin ay nagpapatas ng sympathetic nervous system activity gabi-gabi. Ang resulta nito ay talamak sa nocturnal hypertension. Ang blood vessels mo ay hindi nakaka-relax. Para itong high-pressure hydraulic valve, na unti-unti pumuputok ang lining o endothelium dahil sa tindi ng pressure. Kasabay nito, nagkakaroon ng congestion sa iyong lymphatic system. Ang waste clearance mechanism ng brain na gumagana lang tuwing deep sleep. Kung walang tulog, ang metabolic waste tulad ng amyloid beta ay hindi na degrade. Tara itong baradong lababo na nag-iipon ng dumi na nagiging sanya ng neuroinflammation at neurodegeneration. Lumalala pa ito daw sa environmental toxins na sumasabay sa silang system mo. Ang mga heavy metals sa mga substandard cosmetic makeup, aluminum sa deodorants, at endocrine disruptors tulad ng phthalates sa household cleaning agents ay hindi ma-detoxify ng liver mo sa gabi dahil baradang metabolic pathways mo galing sa puyat. Para maibalik ang sovereignty sa iyong kalusugan, kailangan ng seryosong lifestyle overhaul at systemic intervention. Circadian light block. Pagbaba ng araw, gumamit ng 100% blue blocking glasses o mas mainam ay iwasan ang paggamit ng lahat ng gadgets na may screen. Tanggalin rin ang mga LED lights sa kwarto. Heavy resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load sa hapon upang maubos ang glycogen stores at mapatas ang adenosine drive na nagpapadali sa sleep onset. Sabi nga sa commandments natin, capacity for violence. Ang physical strength ay protection sa sakit. Ancestral diet system. Kumain ng local fats para sa neurogeneration. Kumain ng pork at chicken liver para sa vitamin A at B vitamins at fresh catch na isda galing sa dagat ng albay para sa omega-3 fatty acids na nagpapatibay sa retinal membranes. Lutuin ito sa local fats tulad ng taba ng baboy o nyo. Kini sa seed oils na puno ng linoleic acid. Clinical targets. I-audit ang iyong high sensitivity C-reactive protein para sa inflammation at HbA1c para sa glucose stability. Targetin ang fasting insulin na mababaw sa 5 ml. Narito ang ating paborito. Text mo audit ko live radio interaction. Listener text number 1. Tita Marisala ko si June mula sa Kamaling. Driver ako ng tricycle kaya puyat at madalas na lagi nakatitig sa cellphone habang naghihintay ng pasahero sa gabi. Bakit po sumasakit ang likod ko at parang laging pakod ang utak ko kahit uminom ako ng energy drink? June, barado na ang hydraulic system ng katawan mo. Ang asukal at caffeine sa energy drink ay nagpapasabog lang ng cortisol mo habang ang blue light ng phone mo ay pinapatay ang melatonin mo. Kaya sumasakit ang likod mo dahil sa talamak na inflammation at walang sapat na tissue repair sa gabi. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nins Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
0: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Nins Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
8: Ano pangalan mo?
9: Ako po si Ma'am Beth. Taga Piña Prensa po.
8: Ma'am Beth, ano yung kwento mo sa partner mo? Ano yung mga nakikita mo sa kanyang sakit niya?
9: Yung sakit po niya sa prostate. Tapos nangihina po yung katawan niya. Tumataas po na mga result niya sa mga blood chem niya is cholesterol, then creatinine.
8: Ilan yung creatinine niya?
9: Ang creatinine niya is 186.
8: 186?
9: Opo.
8: O tapos?
9: Tapos yung uric acid niya is 10.
8: Okay. So, nakailang buwan na yung asawa mo nung pina-blood chem mo?
9: Ano po, after po one month, nagpa-blood chem po kami.
8: Okay, ilan na lang yung uric niya?
9: Ang uric acid niya po, dati is 10. Ngayon po, after 1 month sa pag-inom niya ng Nins Cafe at saka yung alkaline water, nag-8 na po yung ano niya.
8: Yung uric acid. So, madali na mag-normal. Yung creatinine niya, dati?
9: Dati po, ang creatinine niya is 186. Ngayon po, after 1 month po na pag-inom niya, is nag-130 na po yung creatinine.
8: Creatinine niya. So, nakatulong ba yung Nins Cafe at Alkaline?
9: Sobra po sa pagtulong yung binibigay ni Ma'am Nins na Nins Cafe at saka yung Alkaline.
8: Nakatulong.
9: Sobrang tulong talaga.
8: Oo. Tapos, ano na yung nakikita mo sa kanya? Hindi na siya hingalin, hindi na nanghina?
9: Opo, hindi na po siya nag-hina tapos pigihin na po. Mas okay na po siya niyan kung po noon na hindi pa siya nag-inom ng Nins Cafe at saka yung alkaline water.
0: Nanay, anong pangalan mo?
10: Evelyn Rin.
0: Taga saan ka?
10: San Francisco po.
0: Nanay, nataka nagpalinig bata. Anong problema mo?
10: Nagluluwa, sumatak.
0: Malabo?
10: Opo.
0: May alapaap? May nailing kang gari floaters?
10: Opo.
0: Pero ang saon na yan, aloy na? Haloy-haloy na?
10: Haloy-haloy.
0: Ngunyan kang nagpalinig kang mata, sarong linis mata lang. Ano ang
10: malinaw,
0: nangyari?
10: Malinaw na ang pagiling.
0: Yaong paso o pagluha?
10: Dain naman.
0: May alapaap ang nahiling?
10: Wala.
0: Ano masabi mo? Mapresko? Magayon?
10: Mapresko sa mata.
0: Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata dyan? Magpalinig man kay mata.
10: Iyo po. Magpalinig man kay kan mata. So,
0: magayon talaga?
10: Mata.
0: Magayon?
10: Iyo.
0: Oh, thank you. Hello, nanay. Anong pangalan mo?
11: Maylo Mones.
0: Taga saan ka, nanay?
11: Karakaran rapa-rapa.
0: Nagano ka digdi sa Saba?
11: Ang sa magandangan patinsang ko agon.
0: Ah, okay. Natas, nagpa-check up ka.
11: Check up ako ta. Naniraba na nga na. Ako kalmata ko baga.
0: Oo.
11: Sari luha.
0: Sige, luha. Ngunyan, nagpalinig ka.
11: Palinig ako.
0: Kumusta lang, sarong linig lang.
11: Nakaginawa naman pa ako ngunyan. Maray na ang pag-iling ko.
0: Dahil na nagluha?
11: Dahil na. Pero dahil na nga, tililigan ta. Inoperahan kaya ini.
0: Oo.
11: Dahil na nga.
0: Ini man sa nang pinopera, pinalinigan mo. Magayon? Anong masasabi mo dyan sa mga malabo ng mata nagluluha?
11: Tingin mong tingin. Siguro na ako. Anong kamaray maglinig?
0: Magayon talaga. Effective. Lalo na kung surusimana. Okay, nanay. May libre pa ka mong tulong linig mata sa Nins Wellness Office, ha? Okay. Dyan ma lang sa Rizal. Hello, nanay. Taga saan ka po?
11: Sabang.
0: Sabang? Nagpalinig ka pong mata?
11: Hello po.
0: Kumusta man po? Anong pagbabago sa mata mo?
11: Malinawon.
0: Malinawon? Magayunon?
11: Magayun.
0: Mapresko? Oo.
11: Presko.
0: Na anong masasabi mo doon sa mga malabo ang mata? Anong magayon?
11: Magpulinig na sila.
0: Tama, gayon talaga.
11: Gayon talaga.
0: Ay, thank you, nanay.
11: Sa tulong ba baga nagpulinig?
0: Iyo, dahil nagtaram kang magayunon. Ano? Kamunain at magagawang. Sige.
12: Iyo po.
0: Hello, ma'am. Ano pangalan mo?
12: Normita Anero po.
0: Ano ma'am?
12: Normita Anero.
0: Ma'am, na taga nagpalinig mata. Anong namamatihan mo dyan?
12: Gari po, pero may pulingan. Mata ko kaya.
0: Haloy na, an?
12: Haloy na po.
0: Ngunyan po, nagdigda ko sa San Francisco. Naaraman mo?
12: Iyo po, naaraman ko po kaswapon.
0: Oo, kaya na talagang sabi mo, mapalinig kang mata.
12: Iyo po.
0: O, kamusta na nanay? Tapos ka na magpalinig?
12: Iyo na po.
0: Kamusta ma'am po? Ano ang karahayan na namatihan mo sa mata mo?
12: Malinaw na po sa pagiling ko. Pagkatapos nali talaga so gari may baybay ang mata ko.
0: Gari may ulap?
12: Yup.
0: Ngunyan, dati malabo ng mata mo?
12: Bakuman kaya lang po, gari may plastic na nakakaano sa mata
0: ko. May nakabaram plastic. Ngunyan, ay na sa plastic.
12: Nali na po.
0: Wow, thank you Lord. Ma, palinig ka gari sa wellness. May libre ka pang tulong beses ha? Nanoy, anong pangaran mo?
13: Ako po, si Rose Aranbor.
0: Nataka po, nagpalinig mata nung namamatihan mo dyan?
13: Gari po, malahubo nun ang mata ko.
0: Tapos anong nahili mo? Gari may alapaa?
13: Gari uyo po. Gari may mga aso.
0: Aso, ngunya na, nagpalinig ka, sarong linig pa lang. Ano ang pagbabago?
13: Maray na po, malinaw na pag-iling ko.
0: Nawara so mga aso?
13: Iyo po.
0: Nawara. Tapos anong mga nga namamatihan mo? Gari may mga alapaa?
13: Iyo po. Ngunyan, maray na napalinig na ako.
0: Malinaw na?
13: Iyo po. Malinaw.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga gurang na paresang namatihan sa imo?
13: Magpalinig man sinda sa mata ng danani. Mahali.
0: Mahali man sa mga paglabok ang mata. Thank you. Paglinaw ang mata. Ay, nanay, anong pangaran mo?
14: Sikap. Lugino po.
0: Tagasaing ka po.
14: Tagasabang.
0: Nanay, nagabil ka kang linig, prilinis mata?
14: Opo.
0: Kumusta man, kanday ka pa nagpalinig?
14: Hindi po, malabog-labog ngayon na makahiling at marayray.
0: Pero pa lang, nakahiling ka ng marayray?
14: Dit?
0: Okay, dati, malabuo na? Ganyan, maliwanag na. Wow. Ano masasabi mo sa mga malabo ang mata?
14: Magpahiling man sila. Magpalinig man sila.
6: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninz Wellness Center. Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Ninz Wellness Center.
15: May hinanda akong buktong para sa iyo ngayon. Hindi mo nakikita, hindi mo naamoy, pero dang-dang ninanakaw ang talas ng iyong utak habang nakakulong ka sa kwarto. Ano ito? Ang sagot natin dyan ay ang tinatawag na inner carbon dioxide cognitive drain. Noong unang panahon, ang mga tao ay palaging nasa labas sa ilalim ng kalikasan. Ang ambient atmospheric level sa labas ay nasa paligid lang ng 400 to 420 parts per million. Ngayon, dahil sa modernong sibilisasyon, nakakulong na tayo sa mga sealed, energy-efficient concrete buildings. Dito pumapasok ang industrial societal force na kailangan nating bantayan para hindi tayo ma-sweep away. Sabi nga natin, stand tall, see the flood. Ang sariadong kwarto ay nagiging isang metabolic trap kung saan naiipon ang sarili mong kininga. Kapag ang isang tao ay nag-metabolize ng carbohydrates, ang end product ng cellular respiration ay sa loob ng maliliit at kulob na kwarto ang levels na ito ay madaling pumula 100,000 ppm hanggang mahigit 3,000 parts per million sa loob ng ilang oras. Ito ay hindi simpleng kakulangan ng oxygen. Ito ay literal na hyperkalemia, high carbon dioxide level sa dugo na sumisira sa iyong executive function. Narito mga symptoms at root causes. Hatiin natin ito sa mga indicators para ma-audit mo ng maayos ang iyong system. Dahil tandaan mo, kailangan natin ng sound mind and sound body. Hindi gagana ang matalas na utak kung ang physiology mo ay nilalaso ng hangin. Early symptoms, mild somnolence, bigla ang paghikaw at microsleep tendencies habang nagbabasa o nagtatrabaho, cognitive deceleration, bumabagal ang progressing speed ng iyong brain kapag nagko-compute ng data. attention drift. Hirap mag-focus sa isang task, madaling ma-distract ng social trivia. Narito naman ang late symptoms. Si Fawya, nagsisimula ang dull, throbbing headache dahil sa cerebral vasodilation, executive dysfunction, grabe ang bagsak ng strategic thinking, risk assessment, at complex problem-solving abilities, batay sa mga neurocognitive meta-analysis, respiratory acidosis, nakataramdam ng kabog sa dibdib o dyspnea, shortness of breath, habang nakaupo lang. Ang mga root causes of mechanism. Bakit ba nagdidilim ang paningin at utak mo? Narito ang itong biochemistry sa loob neto. Cerebral blood flow alteration. Ang mataas na sa lungs ay humaharang sa normal na gas exchange sa alveoli. Tataas sa arterial blood. Ito ay nagiging sanhi ng vasodilation sa utak. Binabago nato ang perfusion pressure at intracranial homeostasis. Systemic pH shift. Ang excess ay nagre-react sa tubig sa loob ng isang vascular system. Lumilikha ito ng carbonic acid. Nagiging acidic ang iyong blood profile na nagpapababa sa affinity ng hemoglobin para sa oxygen. Neurological downregulation. Ang acidic environment sa central nervous system ay nakakaapekto sa synaptic transmission at neurotransmitter efficiency, lalo sa prefrontal cortex na responsable sa high-level logic. Tuloy ang ating talakayan, inaanak. Dito pa lang tayo sa ikaw at inyong kalusugan. Hatiin natin ang mga pangmatagalang pinsalang ito sa katawan. Kapag pinayagan mo ang talamag na hypercapnia gabi-gabi, ang katawan mo ay parang makina na dumaranas ng hydraulic failure. Ang talamag na respiratory acidosis ay nagpipilit sa kidneys na mag-retain ng bicarbonate habang mabuffer ang acid. Ang compensatory mechanism na ito ay nagpapatas ng systemic blood pressure. Dahil sa cerebral vasodilation, nagkakaroon ng mechanical stress ang endothelial lining ng iyong brain capillaries. Ang resulta, chronic neuroinflammation at unti-unting pagkamatay ng mga neurons sa hippocampus. Mas lalo itong lumalala dahil sa mga environmental toxins sa loob ng bahay. Ang mga commercial deodorants, synthetic makeups at household cleaners ay naglalabas ng volatile organic compounds o VOCs. Naghahala ang mga chemical na ito sa kulog. Lumilikha silang isang toxic atmospheric soot na umatakit sa iyong cellular respiration at endocrine system. Para hindi gumuha ang iyong system, kailangan ng agarang engineering at lifestyle audit. Aeration protocol. Magbukas ng bintana habang natutulog. Gumamit ng mechanical exhaust fan para mapersa ang gas exchange. Resistance exercise. Magbuhat ng mabibigat na load. Ang muscle hypertrophy ay nagpapalaki ng iyong glycogen storage at nagpabalas ng buffering capacity ng lactic acid at carbonic acid sa system. Animal leading baseline diet. Umiwas sa seed oils at lectins na nagpapasiklab ng gut lining at systemic inflammation. Kumain ng mga local na animal foods mula dito sa Albay. Bumili ang sariwang organ meats tulad ng atay, domestic pork, native chicken at mga fresh catch na isda mula sa Tabaco Legacy Port. Ang mga natural fats na ito ay may sapat na cholesterol at fat-soluble vitamins para kumpunihin ang damage sa membranes ng iyong nervous system. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hati sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
16: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
18: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. beside Bidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
19: 97.1 OKFM.
20: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services, and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinugba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue III, Doña Maria Subdivision, Tagas Dargalbay.
21: Jmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
22: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
23: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakudo at pero may humukon kuminapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason. Oh!

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: OKFM.
1: Gusto ko? Okay ka.
3: Hi.
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
6: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
7: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
8: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
9: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
8: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
9: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
8: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Okay, FM time, 6:31.
1: 97.1 Okay FM.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness.
3: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, Best Cafe na talagang ipinagmamalaki po natin. Ha? Kasi po, napili ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha? Kumbaga wala nang patumpik-tumpik pa eh. Kung ikaw ay magkakape, kung gusto mong makasulit, eh doon ka sa ano, hindi lamang sa pangalawa, sa pangatlo, kundi dapat doon ka sa nangunguna sa piniling pinakamagaling o pinakamahusay na herbal na kape at yan nga po ang Best Cafe. Okay? Maliban dyan, sigurado ka sa safety at quality kasi aprobado ng Food and Drugs Administration. Ha? Hindi po lahat ng kape na nakikita nyo sa mga tindahan ay recognized or approved ng FDA. Samantalang ang Best Cafe, kahit i-research nyo pa sa website ng Food and Drugs Administration, makikita nyo na ito'y rehistrado at aprobado ng nasabing ahensya ng gobyerno. E maliban dyan, rehistrado rin sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Ha? Siyempre, apat na variants yan na lahat ipinagmamalaki po natin. Nandyan yung ating Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung pinakaunang variant na nilabas natin. Mahigit 12 taon na pong namamayagpag, nangunguna sa maraming lugar sa ating bansa. Palibasa, minamahal, ano, patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino sa dami ng natulungan ito. Siyempre, nandyan din ang lalong pinasarap, lalong pinatindi, ha, na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa para sa ekstrang lakas, ekstrang init, ekstrang gana, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, sa mga nagpapa-sexy at nagpapa-macho, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lahat yan available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Pare, pare, may bago! May bago!
6: Bago?
5: Oo, may bago!
6: Anong bago?
5: Bagong Best Cafe!
7: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
4: All right, bago ako tumalakay ng magandang topic, ha, kasagutan ko sa dalawang texters po natin, eh hayaan niyong muling ipakilala ko sa inyo ang ilan pa sa magaganda nating produkto. Isa dyan ang Era 3-in-1 Soap na nagtataglay po ng glutathione, kojic acid at arbutin. Etong tatlong ingredients na to, sikat sa buong mundo, ano? Dahil napatunayan sa maraming pag-aaral na tumutulong magpaputi, magpakinis at magpaganda ng balat. So gusto mo ba na gumanda ka pa lalo, gumwapo ka pang lalo, ha? Mga ka-wellness, dapat sa mukha at sa leeg, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 Soap. At syempre kapag naliligo ka, ha, sa buong katawan, yung Era Charcoal Soap naman, dahil nagtataglay po ito ng activated charcoal na napatunayan sa maraming pag-aaral na ito'y tumutulong pumuksa o mag-alis ng harmful microorganisms sa balat para maiwasan po ang iba't ibang sakit sa balat. Maliban dyan, yung balat mo po magiging mas malusog, mas bata kasi yung mga dead cells ay pwede pong matanggal, ano, sa tulong ng activated charcoal at mapalitan ng bago, ano, at malulusog na cells. Okay? Syempre yan po ang Era Charcoal Soap. para sa buong katawan, maging yung hindi magandang amoy, ha? Sa mga kasulok-sulukan, lalo na po sa kilikili, matutulungan po yung maalis ng Era Charcoal Soap. Siyempre, yung dalawang sabon na yan na ating ipinagmamalaki, aprobado rin ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
11: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fresh, hindi ako.
14: Makidistro.
15: Ferong walat.
16: At parang batang-bata
17: dahil sa ERA.
18: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
19: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and Koji, ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
20: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malagyos ang ganda dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
4: Mga ka-wellness, sa puntong ito may texter tayo. Simpleng-simple ang tanong niya. Sabi niya sa akin, Dr. M, magandang araw po. Delikado po ba ang ubo na mahigit na isang linggo? Salamat po. Ganyan lang ang tanong niya. Ang totoo niyan, maraming beses ko na po yung ipinaliwanag, mga ka-wellness. Ha? Madalas yung ubo, mga ka-wellness, viral ang cause niyan. Ibig sabihin, virus po ang dahilan. Minsan may kasama pa pong sipon. Ano po? Kaya po, mabilis kumalat. Lalo na po, pag panahon ng tag-ulan, mga ka-wellness. Ha? Pero yung ubo, kapag virus po ang dahilan, kahit may kasama pang sipon, wala talagang direktang gamot yan. Kasi kusa naman pong lalabas ang virus sa katawan habang lumalakas ang ating immune system. So yung katawan mismo natin ang lalaban sa virus. Ano? Kaya pag ganyang inuubo at sinisipon, may sipon man o wala, pag may ubo ka, mga ka-wellness, ang una mong gawin, dapat magpalakas ka ng immune system mo. Okay? Matulog ng sapat, magpaaraw sa umaga, maging physically active, kumain ng mga sustansyang pagkain, lalo na po ang prutas at gulay, uminom ng maraming tubig, at pwedeng-pwede kang uminom ng katas ng oregano. Samahan mo po ng kalamansi at honey para masarap, mga ka-wellness. Okay? Kapag ginawa mo yan, dapat ang tendency, sa loob ng isang linggo, unti-unting gagaling ang iyong ubo, ang iyong sipon, kahit may kasama pang sipon, mga ka-wellness, kasi nga po yung katawan mo lumalakas, sa pamagitan ng mga tips na binigay ko sa iyo, yung immune system mo ang pupuksa mismo sa virus. Most likely, after 1 week, wala na yung virus, lalabas sa katawan mo, gagaling ka na. Pero, kapag halimbawang isang linggo na ang ubo, imbis na gumaling, ay lalong lumalala, mga ka-wellness, kailangan mo nang magpa-check up. Baka po bacterial ang cause. Isang uri ng bakterya. Halimbawa, mga ka-wellness, baka mauwi yan sa pneumonia. Usually po, kapag tumatagal ng 1 week ang linggo at imbis na gumaling ay lalo lumalala, matinding bakterya ang tumama, baka mauwi sa pneumonia. Kaya kapag mahigit na isang linggo ang ubo at hindi nag-i-improve, lumalala pa, lalo na kapag nilagnat ka, dapat magpa-check para malaman po sa pamagitan ng mga laboratory test kung anong bakterya ang tumama sa iyo, maagapan bago po lumala. At kapag neresitahan ka ng antibiotic, dapat tapusin mo yon. Hindi pwede yung pagumanda ng pakiramdam mo, iinto mo. Kung 7 days ang reseta, dapat tapusin mo yon, mga ka-wellness, para totally mapuksa po ang bakterya. At syempre, yung tip pa rin na binigay ko po sa inyo, yung matulog ng sapat, maging physically active, uminom ng maraming tubig, uminom ng katas ng oregano, magpaaraw sa umaga, kumain ng masustansyang pagkain, gagawin mo pa rin yon para po suporta doon po sa gamutan na reseta po sa inyo ng doktor. So again, dapat kapag ang ubo tumagal ng isang linggo at lalong lumalala, magpa-laboratory test. Malaman kung ano ang dahilan, most likely bacteria yan, para maagapan bago mauwi sa malalang sakit tulad ng pneumonia. Ha? Speaking of immune system, speaking of prutas at gulay, tulong na pampalakas ng immune system. May ubo ka man o wala, ha? Ang best juice brand 10-in-1+1 dahil nagtataglay po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas. Lalo na sa mga taong mahirap pakainin ng gulay, ha? Ito, makakatulong ang isang sachet nito, litro pack na, pambuong pamilya na. 28 pesos lang ang makin mo 5 hanggang 6 na baso ng magagawa. Napakasarap na juice. E tulong pa sa kalusugan, tulong sa immune system para mas mabilis kang gumaling anuman ang iyong sakit. At kung wala kang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan. Ha? Ang best juice brand 10-in-1 plus 1 aprobado ng Food and Drugs Administration. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Ha? At napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
12: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
13: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa. O bago pa ako tumalakay ng isang topic pa, malaking tulong din po na pampalakas ng immune system, tulong para gumaling ang ubo kahit may kasama pang sipon ang pag-inom ng Dr. M's Amazing Tea twice a day. Ano? Dahil ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay po ito ng luya. May bonus pa ng turmeric at stevia. Napakasarap ang isang tea bag. Isasaw-saw mo na lang sa isang tasang mainit na tubig kasi templado na. Ano po? Ang Dr. M's Amazing Tea napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Tulong sa iyong kalusugan, Dr. M's Amazing Tea.
12: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
14: Dr. M's Amazing Tea.
12: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
14: Dr. M's Amazing Tea.
12: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
14: Ang Dr. M's Amazing Tea.
12: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
4: Okay, may isa po tayong texter. Ano po, shortcutin ko na lang. Tuwing umaga daw, umuubo po siya pagkagising at may kasamang plema. Pasintabi sa mga kumakain. Kaya lang, nung isang beses, yung plema po, galing sa kanya, napansin niya, may guhit na kulay pink na parang dugo. Pasintabi sa mga kumakain, ha? So nagtanong siya kung ano po ba yung nangyayari sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, yung pag-ubos sa umaga, na may kasamang plema, pwede po yan na dahil lamang sa pabago-bagong panahon, Kaya nangyayari sa kanya po yun. Yung parang merong dugo na kasama, baka po merong injury yung kanyang lalamunan. Pero sabi ko, kapag hindi nag-i-improve at hindi nawawala, lalo na yung para pong guhit na kulay pink, sabi niya, baka nga po dugo, At halimbawa, lalo na kapag nilagnat siya, dapat po magpa-check up agad, Kasi magawan siya ng mga laboratory test, kasama na po yung x-ray, malaman kung meron pong infection sa kanyang lungs, mga ka-wellness. O baka may iba pa siyang infection sa iba't bahagi ng katawan, Pero most likely respiratory problem yan. Ha? Again, yung paubo-ubo tapos may konti pong plema sa umaga, posible kasi yan na sa pabago-bago lang na panahon. Pero kapag tumatagal ay lalo lumalala yung ubo, tapos may kasama na pong, alam nyo na, konting dugo, pasintabi sa mga kumakain, tapos hindi nawawala. Lalo na kapag nilagnat, kailangan na yan ng medical intervention, so kailangan pong magpa-check. Pero yung ipinayo ko kanina na tulong para maalis yung ubo, gawin po dapat yun ng tao kasi doon pa lang, tsak malaking tulong na para mag-improve ang kondisyon. Sabi ko nga rin sa texter natin, kapag nawala naman yung pag-ubo at nawala na rin po yung inaalala po niya na parang pink kasama ng plema, again, pasintabi sa mga kumakain, ha, sabi ko walang dapat na masyadong ipag-alala. Basta mawala, pero kung hindi nag-i-improve, sa kabilang banda lumalala, hindi nawawala yung parang dugo na kasama, lalo lumalala yung ubo, dapat magpa-check up agad, malaman po kung ano yung talagang problema, bakit nangyayari po yon.
15: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang magiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
17: Era Charcoal Soap, detoxify, cleanse, collectively enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
0: Okay, FM Time, 6:46. 97.1
22: Okay, FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
23: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
24: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
25: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bites

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hi sir, anong pangalan mo?
2: Ako po si Freddy Balita.
1: Kung ano daang kailang mo sabi kang doktor mo pagpa-check up mo?
2: Kidney daw po.
1: Ano ang makulog?
2: Kidney po ang piat po sa colitis.
1: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
2: Maray po.
1: Sa kulog ng likod mo, yaong paday na?
2: Maray na.
1: Maray na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
2: Ibang beses.
1: Ngunyan, pera na lang.
2: Kaya mga tulog siya.
1: O ngunyan, sa bitis mo na dating makulogon, makulog ang dating bitis mo?
2: Maray na.
1: After 1 month?
2: Maray na.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Ako si Ramon Nolio Daremo, 60 years old, Campanya Branch Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Kami ka dapat alerto, kami ka dapat handa. Pigihingwa kong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nung kuhan Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na-adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na tayo sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa ano man na klase nin makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan, asin maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo, asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
5: With minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na!
7: You!
6: Okay, Morning Express!
8: Oy! 97.1 OKFM! Gusto ko okay ka! Ako na tabi ni, namuka naman tabi sa nagkabos sa mga tipla. May nag text digdi. Pwede tabi mag-request ng Christmas song 4 to 5 a.m. Monday to Friday. Uyugun mo, tigibuan tabi yung ticketing schedule. 4 to 6 a.m. on Saturday. Uyugun mo ah. Ay, aputong tatabi si Prod Chief. Sige ah. Pahit-pahit sa naman rin ang pagkakarabi sa inyong boss and initabi 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Kung may tabi ang hagaw ni Darugdog Jason, may nang tabi na aganin Monday. Today is September 21, 2026. Pinas tabing aldaw, 95 days before Christmas. Pero kung detalyado, 59 seconds, 8 minutes, 17 hours, and 94 days before Christmas. So, nag-request tabi kay Christmas song databi 4 to 5 a.m. Ngunyan na Berman. So, patugtugan ta ka na sa nangani, kangunyo. Universal various artists. Pamasko na mga bituin.

0: Also, papasko lang dito in various universal artists. No? Sige, ah. So, nag-text tabi. Pag-urlayan mi tabi, ana, may mga bagay na dapat pag-urlayan mo na sa station. Panaguskan sarong oras na Christmas song early in the morning, no? Sige, ha? Sige. Ricky Dideros, good morning. Good morning, tabi, Ricky. Kanta na kang kanta. Inda ka daw, Ricky, agang aga. Bula bugun mo naman tabi ang tao pa pag pagkantor mo na kung pinarasukan tabi kang radyo. Good morning, Jason Masyado, tabi kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphin, Darwin, Banua Family, kan San Isidro, Santo Domingo, Albay. Alas 7!
1: This time check is brought to you by Silim Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw. And Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
0: Magandang umaga, narito po ang balita sa oras na ito. Nakahanda ang nakahanda na ang Philippine National Police or PNP para sa kaligtasan at kaayusan sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ngayong araw. Nasa kabuuang 17,018 na mga personnel ang idineploy sa buong bansa para tumiyak sa presensya ng pulisya at agarang pagresponde sa mga inaasang lugar na maaaring pagdausan ng mga kilos protesta. Kabilang sa tatao ang 8,553 na NCRPO personnel, 465 na regional support unit personnel, 1,000 reactionary standby support force, tag 1,000 personnel mula Pro-Car at Pro-1, tag 2,000 mula sa Pro-3 at Pro-4A, at 1,000 natauhan mula sa Philippine Coast Guard. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakantabay na ang pulisya at inaasahan nito ang bawat personnel ay sasagawa ang maximum tolerance, tamang paghatol sa mga bagay-bagay at professionalismo. Nanawagan din ito sa mga lalawak sa mga inaasahang rally na tumulong na maging ligtas at maayos ang mga isasagawang aktibidad. Yan ang balita sa oras na to. Ako po si Delgado Jason. Magandang umaga.
2: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
5: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
7: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Beltline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
8: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
7: Mas malinaw na ba kahit gabi?
8: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
9: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
10: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibigay.

0: support na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: Yes, again, ang oras natin 7:11 in the morning. Habang so iba tabi dyan nagkakarusgos ko dyan na pagkaaga, gamit tabi yan sa'yo ng paborito hunon na sabon na hiyang-hiyang tabi sa'yo ng kagayunan. Naroon tabi malawag tabi sa opisina ko dyan na pagkaaga, no? Kaya kamo tabi dyan sa mga hiyang-hiyang sa tabi sa indo ang pipinom pagkabiton. Tanganing di ka mong problema tabi, di ba? Hindi ka matabi pagkibaki problema sa mga pampagayon, pigiinom, vitamins, o ano matabi yan na pigigamit din doon. Dapat super may hiyang na hiyang, no? May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi niyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko, hindi ako basta nagpapapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. And ginaman tabi kita sa tuyang mga bola-bola. Ang mga bola-bola.
1: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason.
0: Correction. Bola-bola. Bako julin-julin tabi, Chadore. Ika na naman, sige mo naman ang pakisuhay tabi sa kuya ko niya na pagkaaga kang mga gusto kong bagay, ha?
1: Una, masanang kabuhahan.
0: Uwinda ka
1: daw
0: dyan.
1: Maray santa, paulay na daw yan yung agumo. Tamaribukon, pero pasakpan mga tao.
0: Ay, Ultra Lotto 658, no? Winning combinations 28, 33, 20, 0, 2, 16, and 23. Again, 28, 33, 20, 0, 2, 16, 23. Jackpot price tabi, 315 million. Yugun mo ah. 343,028. Oh. Ang masasabi ko,
1: walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Maray santa, paulay na daw yan yung agumo. Tamaribukon, terpsikpan mga tao.
0: Super Lotto 649, combinations 05, 33, 29, 22, 12, and 44. Again ha, 5, 33, 29, 22, 12, 44. O 25 milyones, 299,028 pesos and 28 centimos sa nagkakaragting. Ayun na. Again? Oh. Again?
1: Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo!
0: Pahit-pahit sila. Oh, Monday tabi dyan. Papabalik na naman tabi si Basen ng mga trabaho. Oh. Siyempre tabi pag-araw kayo ng mga panahon. Oras na naman tabi para mag-opisina, mag-asikaso na. Tanganing di ba late, ha? So may raog tabing 8 o'clock. Igawa pa tabi ka mong 45 minutos. May duwang dangaw, may duwang kuspa. Ngani di ka umalit. Mapasin na tabi ka mo sa indong trabaho.

0: Nasisi man daw ining nag-chat na ini. Dahil ko daw ining may nag-chat na ini, babaknit na ini. Na ano man daw, naribukan na tabi sa kuya ng pagkaaga. Oh, balon to daw. Oh. Pero tabi kay Angel Mustasa. Oh, mga tugang yan, tabi sa luwasan si Angel Mustasa para tabi sa mga pangyari dyan tabi sa luwas. Para makatuon tabi ka na mga bareta dyan tabi sa luwasan. Hali tabi dyan mga tugang sa luwasan. Sa luwasan tabi kang OKFM. Nagtutukro kini tabi si Angel Mustasa. Angel, maraming salamat. Garo na kasang kay tabi dyan sa uraw to ni Kuya Boy. Naka 97.1. May video pa tabi kinit. Indawagan ko na ang video. Oh. Oh. Naka, buro video. 97.1. Bye sa tabi Angel, no? Good morning. Ikat sa tabi Angel. Sa imong ural daw na pag taunin serbisyo publiko. Sa pagi tabi kang radyo. Angel Mustasa. Diyan tabi isa sa muyang AM station. Right? So yeah. 16 minutes after 7 o'clock. And, good morning! Isa man ini. Pasado tabi kay Martina Bethany Lorsano na walang pasok ngayon at busy mag-crochet habang nagsiselfon. Ang galing mag-multitasking. Kaliguan man, nag-gagansilyo tapos nag-siselfon. Uyugon mo an. Matibayon. Oh. Sisipan tabi sendo ang nag-group-group kitabi kikikapi habang nagtataram. Nabalo nyo daw. Nag-group-group ko. Nag-group-group tabi ko tabi ka mo tapos nagtataram ka mo. O kaya tabi, nagkaon tabi ka mo kay pulburon tapos nagtagoy tabi ka mo. Pwede yan. 17 after 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.
4: Try fee. Sumisipyo kita. Tapos sa palengke. Tapos aray ko.
5: Nagbalik ang kulog?
6: Ay sus!
5: Baghat iyan.
6: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
5: At ilawas.
6: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
5: diskarte ko.
6: Asin ngunyan.
5: Diskarte mo naman, ma'am.
7: Rexilon Forte.
8: Kaskas banat sa apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
12: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga, Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga, Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
13: ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
14: ABB Catering Services. Through the test of times, ABP opened their doors in every life celebration. ABP, through the test of times, we have served you at your own home. ABP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
13: ABP Catering Services.
14: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook.
7: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
0: Natatalate ka?
15: So, road sign kaya duman, sir, sa inutan?
0: Anong road sign?
15: Ang sabi kaya, school ahead, go slow. Uy, naway mantabi ako, sir. Susunod sa naman ako, sir.
16: Okay, FM!
17: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
18: Ako po si Ramon Olioda Remo, 60 years old, Campania Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan, pirmi ka dapat alerto, pirmi ka dapat handa. Pigihingwa akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, nintaman mga pagkakan. Asin pigsa sa bayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na tayo sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa anuman na klase nin makulog. Kaibahan taman pag-ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan asin maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
19: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: All right, yung pinanggan unplugged version ng Dangerous by Roxette. And right before that, Over You. Sige. So in 9 minutes, sabi mga kabigan, makalisa ng group group key, Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Pait-pait tabi ang Karo Proof, magkagurio tabi mga tungag su mug. Karo Proof tabi kan masarap na Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na healthy pa, may L-carnitine and sweetened by stevia. Alright. Sige. Kumusta na tabi kita dyan? Ha, guys? Hello! Good morning! Ayan, kitang mga ngunya parang tabi parang Lunes sa day, marirahi tabi ang liwanag kang aldaw sa luwas, no? And again, hello guys, no? Kitang mga nagtitrabaho sa mga malipot na workplace, siring baga kaining announcers booth. Day maiwasan na minsan, tinatamaan man kita kan si Pon. Imagine, hali sa luwas, summer na summer, asin biglang loob mo sa booth. Garo biglang winter. Maliputon. Few more minutes kayan, nagbabaho na, as in may runny nose ka na. Ay naku madi, puo na iyan kan sipon. Sa oras sa makamati ikienot na sintomas nin si Pon, mag-Neusep C Plus with zinc na. Matantik po para pahaloy kaya, masagdakul na ang si Pon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot na aldaw kang sintomas, siyaon man dyan ang pinakadakul na si Pon virus kaya dapat agapan na tulos. Kaya sa first sign of si Pon, mag-Neusep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity, tabangani mas marikas maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay asin matipid kumparado sa pabayaan na magrabi pa asin mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho asin mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sige, ha? It is now 32 minutes after alas 7 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: And Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: In every afternoon.
4: Iningdalak ni pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
5: Dalugdog Jason. Okay,
6: FM. Noong pwede, natata, garo problemado ka?
7: Subig bakal ko kaya na harong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kayo ni Padi.
8: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
7: Ano man ang HSAC?
8: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
7: Aw, iyo, mapa-HSAC ako Padi.
9: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
10: Ang healthy naman ng anak mo.
11: Naku, sakitin din yan.
10: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap.
1: Mag-Silin Plus araw-araw.
14: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na. Ano bang sekreto?
15: Wala pare.
14: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
15: Dapat tamang oras ng pagkain.
14: Tamang oras ng pagtulog.
15: At tamang oras magpapawis.
14: Para healthy tayo lagi.
15: Gaya ngayon.
14: Tamang oras na para...
15: Oras na para ano pare?
14: Para mag-coffee break pare.
15: Mahirap namang puro na lang trabaho.
14: Kailangan lagi may katuwang tayo.
15: O ito,
14: share tayo.
15: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
14: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
15: Iba ka talaga pare ko.
14: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
15: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
14: Ang sarap ng natural.
15: Available
14: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
16: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya, kaya...

0: lalaki pa ako. Si nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, hali sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
3: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: Okay, FM time, 7:45.
1: This time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: 97.1 Okay FM.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
13: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
14: We are now open in Ligao, at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
15: Tuhod! Siko! Baywa!
16: Aray!
15: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Okay, FM time, 6:49.
1: This time check is brought to you by
4: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
17: Kapa?
18: Yes, sir.
17: Ara mo su Newton's second law?
18: Day, sir. Science student po ako, bako akong law student. Kaday mo ko pagaputon ka mga law.
19: Okay, FM! I have sipon, I have body pain, pag-poo! Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At yasyan mall ay Gaspi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing in RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto sa Yashan Mall Legazpi Mangiraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
22: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
23: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
25: Paalala mula sa Department of Health, Pito Center for Health Development.
26: Ayang sayo niya, bakit kaya?
27: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.